khamri mo srongsa motingchi tungkungpungla topiarisa adon atimka yunga nyibu gun ren renyu abu amu anam anam ingan ksi achibu tiol ingu songrem go kizongrong mitlamnaka srongsa motingchi topiari nongka sumding nonglam sumsa atim fuding mo medium wave jonitsa kiti samtap tik trok kuchak meter band tontokka jofrisa fli kilohertz un short wave trok tip meter band tontofli jokakusa samtip fungo kilohertz ka go Nakunza Mutinchi wrong topi lamnun joka mo. Topi arim ren song and yokatsu some megahertz FM kanchenjanga lamnun la senong kut mo. Mutinchi puhartak namko tundrok nyet yosamsa. Flea tip drog un nam ulumdo migdum namko tundrok nyet sa. Kakatsa drog mi lavo sa tu. Kuti fungotap surong. Longs yagum. Atit baka kaisa studio sa tsugen nansing nakunza tutsu flea fit. Bukle non dead budun toni mo. Along go ren song sa big ka rong vung pong sa punol un atan tam den fusit ni mo. Along to be rem nahan lung fit tung ren song sa big ka gin len han von bu vum sa punol fu vum mo vum pun tin cho rong kup sa yim ka vum nem yim bi to bu ni ung kyung ho senong o vum are.

Tata cha ranglat nan mat baren song sa beka srong sa moting chi tobi ari abitet ka lungpal si ofia tet ka ren song sa kum dun ka chung sa tobi nu si chan cha tarjing un chet kum along go tobi sen lung jinga ni bu gun ren ren new songs sa kum dun ka gun len su jak bu vom sa punal fu vom mo vom pen ten chu rong kap sa nim ka vom rem nim bi tobu ni moting chi rong kap senong o vom are

Tato sa lungtiga gato le pangkin minto denjo pelerim sembo na di ju hepo in, tarin kilerim na chambo in, di gyaple gyalsa, dili le hindi kele nechil sembo na.

0: mat ong ma kerthak na renjung sa ka tak bu cho dam ro ka yuk dik bu song sa dep ka ring pet mat lung ta chet lung gur ma ren hun un manom hlo ka sky walk jong bu ngun ding wam bu tar wut chan dik pong sa la ako dik lung no tar wut sa bil ngak mat nong ma e alun ren h nam chi sa ba jong stadium ka ngun wam bu sikkim premier league sa semi final alem ka ulon nung sa liu ka junong ma renjung no lokal manan kendra gongtok ka tadoleng jung okjeng asung sungset chandek matwam bonimo renjung jung sa sutlon yong no lengten mu deptom bong chinen lengten mu rel lokal to baja katika thaplom no gongtok sa mg mark ka lengjung okjeng asung khakat nya thep torok sa chumchot ka chho arit mat se thope ka akuk ngunran mathoni mo thope ka bong chilom no chor tho butun thokat len la agyap chho un anyat tet mu pong sa arit ngunset nimo renjung sa glon ka thak prem ching tamang nen surong kat gen liu thope ka ka liu syong min tu kyung lom manan kendra tet alom mat nong mo aman se song thaplom pong un genbu jungchot sa ten ka chongdut kathak narendra modi sa kong sur sa angak ka alom mathumugum are thongom jung genpon song un asur liang pong ka jung gicho sa athup jub jorthap un thonchum athup sa jukap ne mathumugum ren tamang nan sungwong alom ne ponthop pong sa agyo machung kitap hentop mamat ne senla mawut sa murimlem remla saktop machu srenun mubutchen un agoren jung jukset angak ka adut achot lungthyo syo renjung kumar denri tut sa samfron bu thope srongong tuk sa manan kendra ka renjung sanglan karthak prem sing tamang un kumar pun yong na mi choklat yuk dik bu sonu sut sa jumchot ka palma renjung kumar denri tut afor sam sa apal thope ka renjung sa kumar pun tribeni rai jachan dona lama un giris pradan rem renjung sa kumar lat anyat sa tim adut achot lungkhyo thombu ka dep ka minor yong na po ong minor anyat pong ka lengjung sa guchop matbu ka chi tong thombu gum gejing lengde sa ten ka sum lavo khakat nya thep trok sa narko dep chobu kurmom un inga ingbong ka ngunwam bu thamlong sa agyap jor thap dep tom bu lavo sa belng tut surong lengde pum thimgen thorab den si sa nik tut bu ka virtual lomyu ka palmo are tut sa angak gejing sa lengde thimpun ren tenjing di denjung panen mat nong thobogum ren he thope thidok lagum tut nun thamshu thamjom agyap jorthap sa dep ka dep tombu ka lengde ro thobu angak dikmu sre tan chen no inga ingbong un asor kyun bu achok pong ka pum thombu nimbogum gejing bon mek dam thosa hi bor mek ka ayusman kong yong no han tho mu wet pum tho ok jing sa ten ka sem tho bu lyang sa akur pal tho bu ni mo lyang mu ong du Loknath Sharma angak sa shok nen lyang sa akur ma thum bu gum dep tom bu bong chi sa shok nen mu wet lidong ok jing sa ten ka akho bu aklon pong ka han tho bi thum bu gum ta do lyang ka lyang mu mon kong un han jing mu wet pum tho ok jing phe ngun sit pedik ten plong semgo tholung lengmu songnen lengjung junglen kathak premching tamang an ongdu Loknath Sharma kon rimchin tongdong thubunimo yakar sa deplen thidok cp Radhakrishnan lokal nimgum labu chhe kiti torok thap ka renjung lengjung sa tado sa hanmu akur matnong set nimo akur chot ka deplen thidok nun gongtuk ka renjung sa lengjung okjeng asung ka akaliu nong set nimo bongtuk sa manan kendra ka chandik wam bu thope ka renjung sa jungpon un glon karthak sa dep ka pum chugyom chuklat sur tar wet karthak la jum sibu nalut nimo srong sa sutlun abido chongmo
1: de longte kha ga tuin ta nyen se kamotsa da denzo pa gyu pyu shin semono